0: VH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH

0: tuka vasima kunde mututse mere ne kuna kunikatambi akirikacha eshungulu oko wole umuchiro echa munabwire ngo kongabine tulomonda ngiriro amabya eritsuka ekizame ekeleta kizame kino mubyaswa bina butembo kira yahamulawa bole baleba kubutala obo ekiro ekiyitave umubumaniri woyulatuma wana kafrunale yukasuka nae nakaula mpriska kamala mwaka bia nerelevulao kakangania abakulu ndundi echizamenga chinichi nerita umuhua kukupatu lareba yetzenga kundeno chikashi wadikaya mwebi hara kuwabo chikase lembere neri kulio wenge neri bie pangana wabandu mwabero abekasa kundeno wabaiketeru mwaka na usawachi umaniru teno niba nali byango kubangana baka kulimo singono niba nimwite ya ni kakiria ukubukoni owe bola ombere kwaho yukasukana yuni ya Pierre Masumbuko umuipepe na yulu na mele tamahano kuwa tino inyewa koro mwatu mungurandeke mbere utsuka ekizame iwana tsuka walebya okukara atenga karare kuwahe ikalomo kode kandana wamaminye kode walebya nga ukandi kumplete yote iyo kumakarunga inahamba ambene mtu shabia nilihuka huka umabige hira hana mena chichetia iyo ngana ya kolani chizame echiwe tachikuwa woku ndeno esho numero umabe handika esho ndekisi kandu kuwa ticha nerebia iyo ngana kolani ubusi kebo shiusi tinusichikarire wakanda tokacho ili chuba bia nilishicha nereje tsenga nereje katera ibakande bia ne busi kebo shiusi akanata tulago nukukwa mirana ne miyazi inga hini yii ilibiri echezame echeleta wakati uteno umuazi mwaka nasungika nago inanamawe langirika umubia suwa mena mena ngo umubia suwa ebya upereria wakati uteno miyazi mwaka nabasulayo ngo kumunatu kinikunu naho uluko lehandika luno lu mwaka natulango kumu wakana waka usahu uche umani chilibiri ukuniwe bola manunga banga hitu abate muri chetu ukonda Jeremie alikuwa yasubi mango ulio tutu wanga mwaka lusaya yuwahi
1: amare nkwako echele tanga wana no mwaka chingula wa nukwa ngana muli na ayda kafano uchifu chengobe mwachiro cha muna viruma kumeverina vere oko mshotu nekono spekteri mkulu uwe secondary school umudivizyo nge nanzi ya panda inyatulago achiko meganzo ya vana nemeke kukwa manano buvu labo buholo akasa bababuti erishatuma vana boko mwaka wakasa kabusa mkokoma David
2: abone hande kokomwanzo okumotablo ya tukale bayimuri desa karandaye toshale byale no ibamabya desa abamaluamo ne makunyane ne muuma basi bono boleo obo twasonga amwa kakatsuka amo sudivizo ya tro abatsambya tsambya muvahika muvamabeba kitabantu ne robazazi bamatabetana abantu itukabu watu tri avabuti avatabetana bana babo ehandre tunemukanya na be security bakabwa batre oyuwa avakita abantu bane mu rusonja bomote soche bane mutrebeta neru tukabwa tre kumbe avabuti basubaya bana bomote aso
1: abakorodwa indana nabo linyuma shamare ngwa kwa munavire ibatulao batuka baruna mango ko baketoka oko chinjamenga chineji bakatulao
3: tukakole kiltire donc géographie histoire écologie NSM omationo tongana watute mobikana na loba me hanalwe every yakala
4: mecheleta chamwana kusanga wali atuletera ebeto na watu kasomano ku primaire donge toma watute abakolo abali betu na balabe toba chino ku primaire abaka kwa mali abali mubondeke
1: ubugisibwa ngoko kuniro makabe mbiwe kumyabirena bene edivision nga nzira panda yabaretalerwa nabilihanda banalu moti songa chinichi ngabarekira ilo njapanda imangorejipa indrekonda Jeremy koko chinemba HRTVH
0: mbiswa ibe watalinga na yu watinu mche kanala vekambo ndaika muka mango mweyo na ho mwe la virubu maniri wa sambili balitu suko yo limubia songa vini vimu kashima erebia aba mbesangu kova na mwasabaka yabu wakarase kundeno mulu embere Omo mpesisha lihika no mumwa kawakane ata butire naho emulu wali mulangere kebo yehika umwe ndatuba kayabwa kalase ekimu bakasimira kimu byasonga binepi ebi watalinga omoru tsuru mweria nayo ekizame bakatino nayo muti kanala bekayo ngoko binambo ndeka naleba nimu hali eyi bungu bungu nemyatsi libiri amakoni wanemuhulwa eyi neyi abali ba finalist abakau nzako bakana tutino Waika kiraye, neri ika kirukubukoni, owe pola, owe utibuwe hikumeriyo kusabutsebo naho, ibana muyelanda kumubia suwa nga vienibi. Munga naba kumbulira omona ngerero okumwazi walebire abakasuka nabo. E baba hangami abakandita sha sondola ekitongole kya CDC kika kumakuma abasuye bishungurubani shungurubani irilwe butambirilo lebeni ne lolengoma no mukasende ne hande ne hande omujuru timu ryoluba wa utembi mbita ishikire kundu na yote rabendula omubisenge ebikolo mujadi culturel bikasungi kwirengo ya Julie Paluka Honja omubunji mwiyi omulu babye bane mukani komyatsa mina mina Wangita kumbulirwa okumyezi libiri apaba sundulira mu myaka ya bela bire nga muba kumbulire nga muba kulire umwatse wahe ngoku atulago kenda kenda mu presidenti wa byaka sundula hombere mutule ngoko bana babikanda nga bakakole benene nge myatsi libiri abanya ACDC bangana bya ibangana shika hau merera Isi hangabi yuka kuna kuna ngabo, kandendo bangana yi ketariba ya kola maproje manji. Wabe wanza iyine yi, angabi ya malokasyo, si banga kuna kuna ngwa. Shangabi ya sende, sine mweruka kundu, nali baiba ni uteno kumpe abakasuka nabo, ene pana memba. Iba nata shale, takanga hanga haka ngekiru mchona chaleta, ama proje ukwabo, ena bererera. Tutuwa kasereka kenda kenda, akasubia kuchiuma.
5: Kusangotwa mekola, miyati minene. Echikundi chabia sichi hute korubiar, tuwama vio ulerache korubiar, chabia sichi hute parcel, tuwama vio ulerache parcel. Nevende, china hute vile vile no komi toka yacho, hey, magubu manene, akabi ya raporo, ne esekirite, na wandi, eshonzera sishuwene.
0: Iri lusha kwe cho manatulia na nebele ngabe tasinga kabikebe nemo kwa lwa uloko wa suibe shungurubani wa sedese ijine ina upake wane mkandanga wabia neleta mubusi kiboshi wabia nereto ndeka nale hakabi hani shundu kale nyenje esho waka lwa lako wabiru wabi luo kwa hawa wabi kanga ni raporo ngukwe kalava iba yuko wanzirende mbwa nale birie muma komisyone na mena kuba delege aba sekretere aba trezoreri aba delege mbona labire ko abantu kundengo ndengo shusi na hukumia sili biro e president situtroa yoka berekera akagusa kuchiwoma
6: mwenye alipata voya mingi kuposte ya presidence titulaire ni bwana Muhindo Mapenzi Jeff
0: Oyoyo wabia labire uko presidenti ye mapenzi. Jeff haka kumairango kwa uyu kirasha sondola kitongole cha CDC. Yu wabia mvice president umobiru wabia labire na wabia matashimu irama maheru sondolia. Aba hangami umu CDC wa molero. Ninyuma kwa ho yu wanewene mwadatalu miru kuchinywa. Mwabere nirishima abushaba mamuhira koko uko binywa ebikuwa mire.
7: Nimekuwa eli. Mina kuwa titulaire donc à partir ya investiture le 30 juin vraiment voilà ni
0: fabrice la via une connaissance de le kitongole kinichi
7: sikuwa na jingolele yako lakini
0: kesi babo si abali muhira mwa maha kundilo shi ndindi lokumwatsa alinga gono yo
7: nilisema nikipita nitafanya reform
0: ati akabwa tino embere anave akandita shi hire tonde kartu de kundu mu kitongole cha CDC ne myatsi ya basola kuna toke kilikundu amashi manake ndakendo yo pia kulino mumu hirira mu kwenge anga hiko kolengo ngaluno
7: kiti ya presidency ya CDC
0: ni nyuma kwa hombo na biri ni ribu na okolusa ga no musale bya la ngikire iba ni mushima kunduka ndi ndoba ni mutula tano awo yu anga bya ne riponera itali bya tano myezi sita la bikanda ke pama muhabero bebere inyuma kwa ho iba kalenda investiture ya pama laba ikashala lebeka umulipanda umubusike boshi Tukalola emurone shongulu abana abaka kolera okuchini mpaka kwa mahatia mula bera kikalomo CCP na wana itakatikiri mchiru cha mriolo paka sinja mon pesa yo bien ngirikire akalapa mupo mu presidenti wa kindi manera bana eresoroko byiro mena mena abali mbu matania ne ke nimba eke RTVH abushiba biko bisenge ebi believe hotel ikasunkumbi swa na kutembo imwe abana makinga manje manje ababika langirike yi na basondolia omula bera ikalumu service jarfam ya fa banabi yiba kayesinja uko yuka sukana ye iyo abya yukandita shiki manera ubu umagwa pa manje manje ababika langirike yi na basondolia omula bera ikalumu service jarfam ya fa banabi yiba kayesinja uko yuka sukana ye iyo abya.

Yesu cyane kurembera abana nerebya ibangana uri mu rero ibane muhanwa kandi nuba ni mushi nabande umuntu bagasangana iyi niyi uko mwatsi uri biri ngomo yakakwangura ukomeye ni metsi libiri kwa mu fondation primetale ateno emyatsi ireka kwangura nayo yitire buriro nyekerero kisakisa kuneno ukomeye ni rishibika langirike yi erebya ho eri babohwa tolere ya tungererwa nabakasuka nabo iba bangake ba kunzigene nzi yaba boho bani mungu mungu gani yini si alichirushungera kuri basima umeranda kimkatu jamaa tumbolera.